wa mu kuro ile kan wa so ye to ya eko temi dagba si o da pupo ile owo ile owo ni awon agba ni se won de ni fe omo ile mo gbe ntun ni ko nje polopolopo awon ajiji ni polopo na wa lati ilu okere ton gba rin wa nbi ton de nse dada won sowo won lowo ilu eko dun won de bere si se idagba soke wa ninu oluwa eko yi o ni gbogbo eyan ma n de si nitori oko nla nla ma n wa nbi eyin gbe ti nile owo awa ta wa de je iwe nigba yen won je ka foju seko wa gbogbo iwe ta ba fe lu ton ba se n ko fun alohun obi ran ni.

motho ke yo motho ke mang o tswa kae o ya kae ke moshweshwe moshwaila le kholokwe le saba go ka le mao a ise mogeneng a ga mogena bona mogena ke hlabile oha aba fumana ba rutsi ka tla sa sefate aba ba dumedisa

ogbo eta taba taba fe lo number 6 ko fun ara won bi ra nitori won ni ise lapa kaluku de ise ti e o ton sise kun joba o ton isowo abi amo won ni gbogbo bi ton pe ntoju won ya ti baba won mo nkan to ye ko won se idagba won mo ewe o je nkan to se patasi fun won nitori won mo pe omo na si nbo ase ijoba fun won ni biba Olorun te gbo adura won. Olorun ko ma gbo adura eko. Eko ni baje, eko a ma dunun ni.